skebe to kunduru ta to kwa misa yati ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwa tu tatombe nga chitanunga ambe salu chituku.